kolo anya de lota ni fa kuna welu mbido ga enwele ni njedebe ifa kuna ga de nayi kan yi welo kugbe na nchekube okugbe na nchekube ga zo anyi